Akuti zimachitika masiku anozi kale kale kunalibe. Kodinu masiku ano kuli zinthu zosiyana siyana ino munthu akati avale kuti udabwa naye kuti kudinu chovala chimenechi. Anamaliza ndithu kusoka atilalawo kapena adayiwala pena pake akuti aya chimenechi tu kuti tuchitere munthu chimenechi datatu chimenechi chadamaliza usoka. Basi jimene chichia papa amalizo soga. Ii, ugamfe ntengo. Sono, he? Ino, ntengo mene uchofala choneka ngari chosa maliza kusoga aji. Ati jemba ula kutsangana. Akuti kwa shabu ino, akumbetsira radio Musambiki. Ino, chofala kuchia ngana, iwe uganizo kuta, kutitu jikangari cho ngambika ngambika atu. Ha? Inu, aguma kuri tsisu sofala zo ngambika ngambika. Ugamfe ntengo wake uri, he? Cho ngambika ngambika ashi? Ugavala, ndiri maondo wese ali pa mtunda. Inu, hauri ii inu, nizali rurizi. He? Uri inu, kumarela la wosha daiwala mwina, kuri mwina adewa lo malizi sababa. Uri hain ditu, jimine jiji ya bawadere mwada malizi osoga. Wimba kwa Cesar Adriano Foloman na kuruwanga iweyo mubondi ya Afrika.

0: 0002-00-2002.
1: Pura e cristalina, água de Chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: A campanha vulcânica Carmo em Chicago, em Jatete, em que tu estavas doente, o Magma como o Caramba, o Matrizicutistatusino, Zichano Moiso, a Xisere, 5 de agosto de 2026. Ata tsogozi kumatizi basa kupisa phulphuli pabwelera kuti marasha pankodwa chinayi anti 64 kambira panthawi isiwira ina pakati za umuulu kuno anti 14:30 bzentso akhazikisidwa kuti basali ayambe nalo ndipo achilifitsa sekuoneka chakuipa chilichense kuti mubvisise bwinobwino mungafuwe mtendwa uyu 80-02-00-2-02 80-02-00-2-02.
3: Yafika ndime ya kumintisano ya chikondwerero cha nyau kulewa mkulu. Pa 8 August, njira zonse zilowera kulikula boma la Tsangano, kumene kukakhale chiphwando cha chikulu cha chikhalidwe. Nyau ndi maluso ake opatsakaso, chomwe chichitike pa mutu wakuti nyau kulewa mkulu. Maziko enieno osamalira chikhalidwe cha anthu. Kumeneko, kukasonkhana nyau zosiyana-siyana zochokera ku maboma wa Angonia, Chiuta, Chifunde, Makanga, Maravia, Mwatize, Tsangano ndi Zumbu, zimene zikapalatse mopatsa chidwi luso lomwe musanalioneko mkale lonse. Kuitanidwa nonse kuti mukadzionere nokha ndi maso komanso kukakondwerera ndi luso la nyau zathu. Chikondwererochi chisakudutseni, tikakumane komweko.
4: Inde abvesere wathu zensezi muli kuzibva ku Mashibese kuno kuchokera kuno ku Radio Mosambiki muno mtete mkati mwa basa yathu ya nchinyungu wepo mwenthawe zati 11 na mphindi 12:20 pakuyamba na mabasa yathu yano ku Mashibese kuno talewa kuti tingada kubwerezerani mafala ya wanthu omwe adacheza na Radio Mosambiki pa matambo sede pomwe padakonzedwa mbuto ya bwino ni mbuto yomwe wana ambayenda kukasenzekera kumweko ambayenda kukasenzekera dakonza mbuto za kusiyana-siyana za kusenzekera wana mbaka bzina shonga bzizinji bzomwe amba kashita wanawo kumweko ndiye ambapasiwa pomwe mpsiso ambati lanshe ndiye wanawo ambapfunzisiwa pomwe kumweko ambati shikolinya pomwe ambapasiwa bzense bzakupfunzira kuyambira makaderno malapizera malapshidikoti bzense bzo ambapasiwa kumweko ndiye kumweko kudafunguliwa pomwe mbuto ya kuchita malimidwe ambati pomari kuna miti ya kusiyana-siyana ya bzisapo ya fruta mimanga malaranja mapapaya ndiye adafungula pomwe mbuto ya madzi mwe ambathirizira bzinthu bzimwebzo bzomwe tiri kulewabzo ndiye adayikha pomwe matornera kuti mbumba ya pamwepo imba katunge madziyo ndiye natenepo ni mbuto ikulu yense abvesere wathu adakakonza pomwe salawu yakuti wana ambakachite masenzeko ya mpira wa manja ambati basketball yomwe ni masenzeko ya xilendo kumweko kumatambo azinji akanati kuyazerewera ndiye wakukapfunzisawo ambachita kushokera kuponi ambakapfunzisa ntsiku ziponi bzimbakhalatani bzense tikhalalewa kuti mungadabva lero lino koma nthawi yaphingizika pakuona kuti tikhali pa mgwirizano na anzathu kutsinde la dzikoli kumaputu

mbanja muli malamulo kumunda akumene ukapanda kutsalira dongosolo lake udzasirira nzakwa kukolola iwo kulira ndiyengati iyayi mwati zimene ziyayi ifeyo iyayi ndife tikumamvera ndithu mawuwa na malenga ndife abusa ndife atumiki ndife ndani tsatirani kumene kokonso malamulo ake ngatati ishiyayi mulondoleze mwamwemo kuti mukatigwadira kutipempherera zidzimveka osati lidzingokhala phokoso chabe. Iyayi tiomvera ndithu omvera wathu tili nyimbo zosiyanasiyana koma posiyedwa apatidza ndi nkhani ndi malipoti kuchokera pano pa

0: Ashe mwari nendo kupezani.
1: Lakulandila animana.
0: Mawalo gama gando mwa ajori karure ujuja umu.
1: Zoe nela adirike rute.
0: Kwa mwane nendo wana urindu kushibwetani. Mafuna uri mwambe mwabira gaya inuwe mbaga rura. Malingana mkuri ifeo tuja wambidi. Amuna angana nene zori ilika ngururu pangoro.
1: Hai ferika seza, sina ngantara asibori sibwanita. Una zofolega denga wa mkuku wakun tibela. Anta wakun jen kuku ngarano ira kuku magumo.
0: Gani?
1: Rumana. Anta
0: sima zizo aso kula anta wungu kubela ni. Wabafuni wangu ifufuze nkanyi yungu bwini.
1: Chudi mana, da muna ngama raenda yenda. Wena alila mkuku wa mutibana.
0: Alila adi, wera mkuku uru mkwa wawa.
1: Tukani, nuwezi?
0: Hai njitu. Nende hapa nunduboro loga nduma vila.
1: Habu ino mana?
0: Tuzawa nana, ndia uri haa mga funa, mga rumugara nga uzuo.

0: ntabi zaba mbwaja ndava zodi idzizi zazisambaze amazita kundota mwina akandithandize nsamangolo za anthu pa mudzipano pamene ndilibe umboni
1: wakuzani ukhalanzana mene wofulukwa zazimenezi
0: imbiri mafeka patala abambo
1: iye isinanga kodi munthu uzakhole kulamanga samankhwala mukapita pakhomo pake mafombeze mbenzera zasonyezone kuti munthu ndisinanga kapena kaya mwina mapeze dzimphonza dzike dzikulu mikanza nangapena mapeze akudzimenezo ngati
0: ayi ndithu
1: iya zimasinyezone kuti ndisinzizani sindipanga zimenezo mwina nkutseka munthuyo watsokoneza
0: ayi ola abulezi dzindamakhala komwe kutali koma mbiri yati maiva ko chimodzimodziso inuyo mbiri yanu tikuimva
1: kapena mwina kambe jonsi
0: ya
1: dzinkapanga koma nnaleka
0: ayi musatero
1: ayi
0: thandizeni
1: mkuzuwa
0: bambo mkugonja nditu
1: panopa ndasikapozi ndzimuwanika ngati nkhalamba koma nsonandakoli chinyamata
0: inzoni
1: ntini papalibe nsimaya minanga ndilozi ana kuti kodwa magweloyo kisitiyo utsamba patsabwanji
0: ayi nditu
1: chifukwa cha wanthu wena ndizathandiza kandi ndizakasoluka uko anabwera lese ndipanga tsipongwe mwi wamene mbera panawo semene anthakwa kwa munthuyo
0: ngati oyipa
1: nde ndinasiya kuchokera momwemo ndinasiya sintadzisa munthuyo manuwa anaiza kundikiwasaneo anthu anandimenyeta masiku ngati 4 days ndi munthipasalaro ndiwatsamanu
0: ndamva
1: sakodazi kutsoka
0: ndamva
1: kanyake nchamutandisa munthuyina ndinaona kuti aizindisiye limakhala luso longopasirwa ndi
0: mulungu
1: sangala kuti nine ndizifuzika chifukwa cha luso limana ndipasa naona kundizisiye mwati muyang'anena kuthandiza
0: ayi ndithu ayi musatero bambo mu ine nenani kupangire ni chani ndipange chani uri mundithandize
1: ayi
0: mapeto ake ndizingodana ndi wanthu chonsecho umboni ndilibe ndiye ndabwera pamaso panu ndimasuleni munthuni kali kuose kamene mungani ine ndiyesetsa ndiyesetsa ndithu abambo
1: ngati ndikupanga izizi ndingupanga mune fanya bambo wanu fa bambo wanu kalekale ndinaphunzirano limodzi kanzingapange ndikupanga fojo kodi nasawa nasawa tabwera mikayi

0: kodi zekhabwanje theni kumweku
1: nandronga nandronga
2: eh mwadzuka bwanje
3: agaza agaza achimwene wanu rungu ndaije nawo sizili bwino
2: achimwena ngaka achimwena ngaka yani
3: bwino ile matatatene mukaone kumene zimene ziwu
2: chajirika njani
3: ii sizili bwino yalo pangono ii daya mushe bwarereni mukaone u
2: chinga kale chili jani chigwe chigwe nembe
4: eh kani ndizimene zimudzimuno zamalaulo kwambiri eh mudzi mwanga muno anthu inu taonani mene zilim uyu kapasule uyu waikira maziro kwanina follow up linaloikira lero eh ndipo uyu Douglas ndinkazake awakwana mazira teniyo kani yake akasekewa ati mazira 5 inayeso Douglas mazira 5 ziri mudzi muno ziti zimenezi kuma nkhani onseyi ndikaifufuza ndikaiunguza ndabva kuti vuro lonseri nkwa inu akambwa kodi inu akambwa mpaka na zinthu zafika yapa ndizoona zimenezi
5: rikululukile
6: ukapasuleje
3: kumangoridano kumangoridano wena afeno
5: rikululukile
3: ufuna ndive kuno bwino rumenepo riye na mfumu inu
4: kodi inu mai mwati bwanji
3: ine ndo ndabankhulibwa kuti ine nkhuku ndamene ndikudya u
5: rikululukile
3: mbawanga ndudya nkhuku ine
2: amai muli yapo
3: eh
2: mai mali apa wadakhala kwero nyumba kwanga eh mwana wanu chigawe ngayo mumuzi wakhala kundibera nkuku zanga ngati zikuta mwana wangayo ndeno ineso ndili panone ndineso dandaula nduzidwe chilungamo
4: mwatero agasi
3: anafuna ndive
2: sema chapaza akambwa
4: kodi iwe kambwanga nimene ndiona kufurukoza agaza pa
6: ndiona ndithu ndapeza ava koma zoti ndiyawa sindu dzopo kali kwose mwina ngarofunike ndipepesa
4: mudzi munoru awandi.

0: ndikambo kwa nyimbo nkomweko. Napo iwe po kubzivalini bzirukulei watani. Pakono kutadamenya bwino kumchekenyesa mwendo mzina. Nakatza kuzo kutuwe po kubzina hapa rukulewa kutuwe po nduye mbava. Yunguhima sabana. Weona nyimbo na. Yere haa finale isu shita animari. Shita dizere kiyosu ola drawati. Se. Yogi shita dizere sa muzika. Barumani kuduma kudzisisa. Kutukodi nyimbo mwe mbava. Irigule wa shiani. Tarisha hizo zishana mhindi maku matatu za setu yara shitri nita minuti shubranti vengani yangu.
1: Nkani yangu, muntu kulewa za moyo washi, bagozi tinga shinje, hili ni basa la Radio Mosambiki.
2: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambireni na manja mawiri tiri kuyamba tiripa uno na basa la Aminya Historia nkhani yangu pomwe lero linoli titi tibwerese nkhani ya ukaziba pomwe tina azimai awiri omwe adalodwa na amuna abodzi ndiye tikuti tibvesese nkhani imweyi kakhalidwe kalitani kuchipande cha ukaziba bwaobo ni nkhani yomwe muti mubve lero linoli pakati pa uyu nchezerano omwe tikushita pa nthawi nenga ino kuno ku Massacre de William.

0: kana zinaperekiwa na machapo anafukula didi wa pansi pa mataka. Tikudikira kuti makauno angapasiwa iomba ngati ponyera ifti kamalise mijigu ineni. Tingatambira kubirine, tinapola mijigu inango, tiroganira madzi didi akumwa kuli mbumba.
1: Posso aumentare quelli che è capace di fornimento di acqua a livello della nostra popolazione.
0: Mafala, Amendes Cardoso, mosedulo ku distrito ya Corabasa munna provincia Tete, kulonga tu udidu na dzeswa na maganizo kupola mijigu na michini ya kumwaza madzi mapompi, malokalidade ya Nyambandu, Chintholo na Shitima Said. Ndawa za Nyampuando malaria ziku uterera nsiku zino za kumalisa ku distrito ya Namaroi ku provincia ya Zambezia. Zonse ni mphangwa na Antonio Domingos.
2: Ulikunkhota nsiku zino utenda wa Nyampuanda malaria bulikira mbwalo mwa distrito ya Namaroi kunkwiriro kwa ino mprovinsia ya Zambezia pyonsene. Penapi dombo ndi kupatisa basa ninga munafunika mangaradi a imbu. Pamphendo ya kutoma makauno distrito ineri yakwanise kulembera matambwi akukwana pipi kumi na mashanu a utenda unoyu wa Nyampuanda malaria angasasawisa na nzizo buzubuzi wa chaka chidamala padalemberewu matambwi akupiringana pipi makumatatu. Mafalo anewa pangezwa pakwecha na nkarama na silakana mabasa ungumi amai na machitiru ansisi kuna Maroi Bove Rafael. Nkaramu unole alonga panzizo bozibozi kuti angota mautenda anango bulkira mgalu machitritu ibozibozi.
3: No ano passado até aos 6 meses.
2: Pachaka kila mala ifitikadilimbira mpaka nzizuno matango kukwa na mazana mawiri na makumashanu apipo langanani basi. Makauno panzizi linganaono tukunisi kulimbira matango kukwa na pipizana na makumafemba. Kufeka kutintengo wachita kakamu. Apopi afunefi ifi makamaka pa makauno. Ndikutiti kwa nisi kubwe zantengo ushu mpaka pa zana na makumanai. Ine ndi bechi na ifi.
3: Yes, eki anusa.
2: Mkaramu anasilakana mabaso ngumi amai na machitiru ansisi kuna Maroi. Alonga kuti kunkota kwa mautenda ane wapi msene. Nitangu ya kupitisa basa ninga munafunika mangaradi a imbu.
3: As redes mosquiteiras que foram distribuídas.
2: Mangarada da gawizo pa mfendo ino ndi mangaradi tu ira kugudumira basene si mangaradi ya kuti anango kwenda kichitena uma basa akumeza penu usozo mazi nkabe apo ndi mangaradi ya kuti pontu akulefuka mbwenye mbadidi kakamu tu ira kugudumira pontu nkabe kutawira kupita kwa imbo mbalo mangaradi bosibozi
3: proprio mosquito dentro.
2: Ikali fala ya Bove Rafael nkadamu ansilakana mabaso ngumi ya maina machitiru ansisi kuna Maroi munu Zambezia.
0: Tibuluke ku provincia Zambezia tuambuke muratu wa Armando Emilio Gibuza pankulu wa Zambezia na pataniza Shimwara pabodzi na Kaya. Tiende ku nzindo beira tikachemere Joki Sombe atikwasira mphango zilunga kuti tengwa kuhonda dziwo patisa basa pedidi mayadi a imbu na kuchepa kwa unyai kuitisa kuti matenda Nyampuanda malaria atimziriki nsiku zino za kumalisa ku provincia Sofala.
4: Kupatiswa basa kwa maredi mushikitera pa mabasa kumeza na kukokota pontho na kuseka kwa unyai wakati pa mwinji ipiri kupezera kutimzirika kwa utendo wa Nyampuanda malaria mkati mwa distrito Kaya mprovinsia Sofala. Kutembera pantande tongwe mpaka nzizuno alembera matango akukwana pikwi makumanai na mashano wa utendo no mbwenye khabere sueka apo pachaka chidamala panzizi bozene kulembera matango akukwana makumatatu na manomwe kulonga kuda chita nkonzi nkadamu wa distrito Kaya Paulino Pinheiro alonga kutipa tsindi ya distrito ya maposha mishitativu wa Murasa na Sena matangu mazinje ya utendo Nyampuanda malaria salembero. Paulo Pinheiro alonga kutina tangwe ya kutekera kwa mabasa akumeza nkati mwa distrito anango asa kumeza ndiyo na kuata maredi mushikitera mbenda ka meza nyama za madzi na tangwa penepio. Misoka empisa ya kusaka na mabasa ngume sa chita mabasa kwa Irusa kuna antu tera kuteleki nsambuno tivene.
5: As nossas atenções estão focalizadas para essas áreas de saúde que têm notificado maior número de casos de malária, de modo que nessas comunidades identifiquem quais são as comunidades onde se registra maior número de casos de malária.
4: Hispanos e

Wampula Band na nyimbo ya makaliro, makaliro mbako nensa, makaliro ngambe komera anthu onsene. Anango asipidwala kuti pano pazikuya pansi fano ndi fyalendo tiri kupitirira takhanga kuti tiri nshitima munthu angafike shite shache asachita. Anango sirato kundi dwala kuti pano pazikuya pansi tabwera chipezipezi tenda pontu chipezipezi. Chipezipezi ino ngepisha kuti tabwera manja ngambe pintu tenda manja ngambe mopintu. Wakuna mpula tiri zambeze na Dr. Musa Rodriguez. Noi somos cantores. Siambiri mamuna nkuru. Imwembo mungafa muna siyanji. Mbiri nafune musiyanjipi. Mbiri nafune musiyanjipi.

0: kabilunga na mwanacho na nkalunga na pewachi kabilunga na mewachi kubasambo kabilunga na anzai na patane basa mbuginanto kuti ngebe kwa dziwa hata iya sita sikirira mwitu mwitu sikirira nanto kuti ngebe kwa dziwa anangu asaona telefoni anangu asagumana kumpeta anangu asaona musika anangu asagumana kunjigu chisesedu ile chitope pale ningando sadziwana nao mbwenyantu kuti ndi familia yachi anthu zapata namba sabodzipeni anthu sipemita namba pabodzipeni ngabe sekretana nao musadziwa kuipa kwache nkhwanji ngakuti Yesu Kristu agulisiwa na nyakufunzirachi imwe mbwana sekane imwe yao angati ngabe kuapenda pedidi ngabe kuapenenga pedidi ndiwo anafuna kukugulisani stepo time mbuye jerebe pashingane pachisi cha Francisco munyanga munu muzindo wa tete Ati fitiri kukufana nkwanda radu Mozambiki ngabe goneka. Ipsilonga kuti anagona cherera.
1: Mr. Timba. Imi Josefa.
2: Irma Eva.
1: Life Boy Studio. Get Production.

0: Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sporting Teta.
1: Tabrana nyimbo sapangana no rainha bulukira kuno mapepo radio Mozambique ndizibura kuana kumina bodra pindi ya chema 9 ndatika chemera Anglican voice kulira udzika malawa maswampenya kuti mumusa pangi zvamba maswampenya makrishta njino anga gona salota kuti bisalota bisapata basa penongham anangwa salota kudya nyama anangwa kumburuka na chisero Anangwa sauta ku asalota ku tamoto. Kodi maloto nena matando zodi eh?